Ia ko te malu tato kai nga hea loa ki la hea ai. Ke hoka i loa tu lava na mea tu tupu ni. E velo ko taku lea tu he taimu ko te ka. Ke tato ko ke kila ka lei o tato kai nga kila toka ki na mea tupu mai i whaho ka mehele vai whaho atu tato kai nga ni. E ki nei papato e i lunga ki nei o kila ni. E te vai ehelo tēnei te ka, ne vai ehelo tēnei, koi hoi lawa kēnā hiuke hiuke ngā leo leo. Tu lau ni ka e hoka mai nā tu pēwe nei, na maua i te toka tolu o he kāinga hoko tahi, kua tā titi e lunga te lātou pole tito i te i hua hola wa te lātou hale, tu lau. E hei loa, me ke pāmai koi hoi lawa nā hiuke hiuke ngā leo leo, pena ngā ngalo, pena hoi tu lau, pena hoi oti vehena, te vāinga, nā kāinga, te kotolu te kāinga tēnei ni. Io, ta akua mai hoki i lawa i te tūlanga tēnei o ni maoli ni. He o tīlunga te pole tito, te lato huale i papatoe. Ko te tūlanga o te hoka leo atu, vea hoki lawa i, ni hoka manatu, hoka manatunga lawa, kila toka ko, ke kila lelei kila ni pui pui lelei tō kāinga kila tō kako e te tahi meho ki lawa hea loa ka hei koe ka hanu ki tunga lue ngā e o ka tō hoa haka lelei ki tau awanga tau hanau ko koe aloha ake wae he tatoi lona me tupu i tahi lima minute o te hoka tau wako te o langa ko we tau tala he olawa ki me tenei wae he ako ni e he tatoi loa ko koe ka hanu ki tunga lue ngā koe na he hanoi

0: So ia ia le immigration. La sunga se yuli.
1: Mm.
0: Ole a se upu i overstayers.
1: Ole mm. ole overstayers. Mm. Ole sa fo la fola New Zealand first.
0: Yeah.
1: Ah. E le ia lava se se parti a me o manino mai se tu langa au tu wala ga le fo ia. A mai e se amnesty fo le le fa o la nai la to was fulu tau sanga. Le sa fa ia le lipa. Ah. E le se si a wa pe ole. Ah, to e fa sa o nai la to fo le se fulu silia e se fulu tau sanga talu na. Na fa le tonu ya la to la la mal papa au di sila o lo fa so tu la fo noi ah ai pe o le mele na le to un fa so fa i va ya so ne a mo a mista nga to se pa tipo te alu se va e ma to yo to mo fa i fa sile u na ile va nga le na nga le wala to fo lo fo la mai le na fa to va fo fo fa pe mai le je ne first e la to na va tau bon man lo tina o mai fa mai o le au mai le lua tau sanga I la tau, e mo I la tau, o lea wo ova aso i New Sila. E tau ma fai e faa le leile la tau, la laima papa au New Sila. A le ai, e tato e anga ila i Samoa. Ah, e te anga I tonga. A e au noa ma se faa salanga. O le fasili la tau na tudi tudi a pule, e pe tudi tudi matanga o le vayanga lea. Faa mata e la tau te faa mauti no ina. Ma se guarantee, I le tangata lea o le ataliu. Walang, e le rupo ni mele la amawai oi. Ah, wae, kasi na nga vae nga. Walang ala popole ni mai sole. A me se nga pe a fai se ve se mea foe lelo se la inga kele o mai lale, lale over. Ah, o ina le a pu e il tangata nei a me ta ole na e ta tau na ta tu i lole le a e ma nei ai fa fonga o se tu langa le le ta le folding a mai ole a ya al vaeral na e ta wan fisili mi ta tu e le le level ta tu tra le ya ai a fa pe se fa nga fa ye a le te mi ala nei wal vaeng fa tu ala lo le ye e su nga tiken mala tu pa ti o i la pa ti o ma na va tau e una i se se se se na va tau la ta mai walanga ya ko fava ya so ai longa ko yesu si au kwai
2: fa so tu ai e tu langa le a fa so ole ele o manino le o mai ngai ele o vai nga fo ile ai le tu langa le a fa pe mai e fa fo ma tu na o tanta le i wo wo live no
1: oi te o wait me
2: e ai le I think your section 59 I think
1: 61
2: yeah
1: ma fa yena va a le tanga le
2: le I avoid you all como cao de pili de los
1: que
2: más como la mera de la lo mingo la mega la banga pe la sepso soani mo tanga tai a wa be el mele en no fai vol y tanga
1: on le man
2: le se tupi
3: bea tanga ta
2: ba chele tanga ta
1: mane e
0: fa se una fan de tanga ta el malo tanga ta la sol chula fo
1: mane
2: se al menga e como a mai manino le le e la wanga e la se so soani mo ila to ye wa o le si me manga ye le pe no ko fo le ki ko le ile ile bisa le ka wa le pa o la le to ya ngai tanga tai i agents e tanga ta ale la fa lunga online ba we o le menga ka sanga ye ma abel ku wa lu e fa ka ngo fie ya ye tu ga ye ye ye so la la ki ki lo fa le pa ye e o kakelia pa ua ka ngofita fai e tau nu
1: ya ya mana ya la ba ngan na tsa no ya ya mo le pati la na leipa ya ma
2: to se me la fa pe ma ki ki lu
1: ya ya le ba ngan la le wa mai fo ni sen first ah mai ya mo la to e mana na o lang lang oina la la mai lu ka usa nga fa nga yo ye yo pepa ah po la la vol tu blanga ya paula le si la to e le si la to e le si la to fo fo langa wa mai fo le le mo se su ya inga le ala to toi a mai tonu le la fai se referendum po se palo te falo wai tele e tala no i nai a spina ngalo le atunu ta pa se fina ngalo le atunu i le tau mafai le e tu ui titi a ngai le lua se fulu wafe i a visa po i la atou e a ngavaa i le pe mita no fa mau residential permit
0: mau pasifika le a le atunu atoa
1: tangata atoa e la vea le pasifika le vea imi tangata umalo o fa pia na ngai mau tova a mai nisila o le se vaenga na wala fai se swing a tele.
0: Se
1: a fai se swing a tele, ole a la manatu yei New Zealand First, ole fai nga na le la fai yei, ole a kau mo fai, fai singa a kauri pea a koma overhaul me ole, le immigration. Ma tau mo fai yei e ta fio fia tangata ile lua se full wafe ila tau, e fa matu o yei le me ole visa nei Nova Mau, ile tau sanga. Ah, kusala o lela il cap o la yele le vai fu. Ah, o la to for folanga le la wa, ah, for folaina foi. Ma pe afa pe tu lai mai. Ah, pe ale ale ina fa le oina. Ina ia mala mala mala le ina tatu atu. Ile tu langa o la palo to wa palo mosole. Ya ele fo so changa u loa o ke le palo ka ya. Ah, le wa e lo ayu ko ko mangingo ko nga me fole le ko e ko e poko i foi ya ya i foi. E wo ia. Ya en el evo en lugar va en ni ah li va en lugar va ah coso con nga me fue lele ah ya
0: ta ah pues estoy pocho allá estoy fue fue yo
1: ya estoy con fue la causa nga con va cali ah
2: ya estoy fatal yo voy a ir de tape nang o paro si se lo van a ir it's all account the cost
0: ah
2: account the cost e yo que mala tu maya el cost nga ni fa cola o cala de tu lang voy le fa me le fia di mafe pepe
1: Ya.
2: Menga e fa kala. E tau nu. E matua e tu pua.
0: E tau nu.
1: Ya.
2: E se nga se nga se me vole le mai ne e kosina ko im palu.
0: Ya.
2: A se upuia. Because e e e fodi no.
1: Ya. O se nga no na ole. O se nga no na ole se ngal tia ko no. A e le o se fina ngal tata por klambi. Ye menino po il fa fo nga bayar tata o tu.
2: Ya.
0: Ole ole mai tia wai al tanga tapalo. Mai tau le mea iau ngāna na paruta. Mai tau le pāti iau ngāna na paruta. Ia masira sila iai. Ile le tūlanga na. Ia wapeo rvaenga ia tātou tu felafula fua iai. Ia e mālie mana ia rfalungu. Ai e la marfisiri na. E ono tupu pele ai. Ia o le si vaenga iai. Sila sila iai. Only 100 days. O ani mea o sau no mai le national e whaatino pe atu lai mai i le first 100 days. O ani mea o sau no le leipa e whaatino. E ana na tau pati o pati se tele. E la lango i ai i a tama i pati i a sila sila la i ai. I la ua ua mai tau foi le o le fautuanga stasio o tangata tustusi loa i le Herald. Ni a Syrian Herald rapia. Oh, mana ya. Vai galera, eu apelo no ar masanga. Pe ele li fai ta le popole.
3: Yeah.
0: E pepa malanga mai ta to a ingai ile pacifica. Ai fa fer ta to ine.
2: Yeah.
0: Ah, ele fa se tala ona fa pe ele lofa.
2: Yeah.
0: Ai si la foi la per melena na sa no ele sungar fa fenga ingas. Ya tiken. Ah. Wa tatipi umanga luenga lau Pacific wale ai ni tupe ia or mele or ngangana ia wa esel mea utuna ia ita tau aso ngana patula ma fapena o avanoa ia onga o avanoa ito numantua foere ole mtanga luenga muamua a tipi na watula imai ole te fatuora fia tosu tonu wafe lena lena alu uma ai a fia ai galuenga ma ori pasifika ia si si la la fapena ele fape au tacho wai or pasifika tau tala maleava male ia mai me fa alu alu si de si la vaenga ia a fia ai e a fia le tio
3: Pasifika.
0: E tā fia tātou tupe i e fai elitio. E fai a fia ia, ia vaenga ia o a onga. Ia matulanga nga ngana ma nga nu. Ua a fia tupe i e fai tino ai festival a whanau. Ua a fia vaenga ia. Sira sila lei vaenga ia. E leo ia la puata mwhai ngā. Ia vaenga ia lo laua lunga nei. Ile tā muenga peo na ia i fisili. Ile fai ngā pā lōlen te atu nei. Safa pe i.
3: Tu kira ul pole nga kele na lo ya temil nei.
0: Na
3: ki kira pia ya ya tu la ko lo a pia ai i to no te pole. A ole tu le me le parti al national de temil ya. Ole for polanga ale and fai mai bo a be sa tanga ta mo funding ni. Funding ti ale le nga ila po ile pengole o tanga ta tu bot pa le mmb mal me tu langa o la po o me fa pena no mo tu a o le o me al temine o mo tu a onga onga de tinga ina o tato o ta u le fa tino ina ya matapa yo ia pa ye me ora ngana
2: ha
3: me ora ngana o soy pu malolo ina o tulango o me ala va sa fi ai ma si la fi la woli ina na va ya no ta woli ya tu ya le parti ya dato sai ai ya o le tele o fantinga sa au mai sa sa masani na mai wa we la no uma wole wole pa na na wole fa ti no wole o la vola le ngana
0: ha
3: wole o la te no ta to me fa a ene nga te ya ya wa fa ina nga lwe nga na ta nga ta
0: ha
3: wa fa ina nga lwe nga na ta nga ta ya wo o ya na fa ina ba to no ai nga ha me to no na e sa o ina ta la le pa rota ma le ata mai va ba ai de me le o lo ye nei awa o fainga palota le faini ete ia e dua palota a o la upati vot ya malaya mal tanga ta ete ete vie vie ya ya o te va va ya ya va ai fa le upati vot me piu tin len ka u a
0: i
3: no u me va ai a awa e pusta pa i dunga ya i si tanga
0: i pa
3: i si pa i pa i pule na i tua mai e fa to te len mea ya na va va ai le le la ya ya ya wa ya ta te le fa ya tu me ma sa de ta to ta tu fe o ma ya ni si le le le pa le le pa le le pa le ta to te ya ya le fo ta tu ba to ba e fo te mi fa le to do le pa ya a le a tu la ma le ya al bol fa nga maro ya ya maro le pa tu la ma le naso la u a ya to lua mi fa pe na al te mira le ya le mo fia o se fu ta si a to mi la u fa la u ya ya ya pati wo ya ide
0: fitu
2: fitu
3: fitu ya fitu ya o le ala wo tau pe yo mai nel va nga ya ya o si va nga na la o mai ne ye fata tari o nga o mu o pe se me nga ya yo le va ai ne ya
2: sao
0: sao
3: yo fata tari o nga o pe se me ya ri ya mo wo sa in ska po la ka pe mo
0: nga na
3: ne ne
0: malo malo
2: sa ne ta uaf ma sa nga ya le chulanga le fanis fo ya le de vinta way e to filau ia le fatura o le to tele o mantua ia providers we ia lako ki providing ia services for tunu ai o tele na ia ona wa abela le
0: pa u o funding
2: o fundings o fundings for ia na batu ave providers ia ma mea ua
0: Well, if I
2: increase the pressure to no aim, what to enough for my little Tamatini Lena suffering out with me. It's a son. Well, this is it of Silo Matua Porto in the
3: arm.
2: Yeah, oh, you see, you will find it here to laughing out with me. Coyosa could all the milling from William Mosava no
3: ayah.
2: I lay for such a song here, a demalo, a business here, ayah. But I told my wife, he built too long and I a tawai. Ta ua ia ole va mai te toa le ili pati, ai o.
0: Mana ia. Fafetai fa so al matango fie. Ole ta u fai, ole ta tu tanoanga nea fiaf, elo fa tu oleva lea fiaf. A o matango fie fa soa, ole ta u ole soifuanga. Ole ase sira sila tiken, lau sunga le fafianga inga. Ia, ole ana e sa a matamai le, e tango tango fali. Tangutano fuanga o tuato o tele ina le au nofo i homeless wale ava peona sao nuan vaso chona ia ole tau o soi fuanga lea nepe e tali maile greens ole mafuanga lea o watoe o atu e tangata ya ilato ona ole a faise lato fuanga ye e ise pati o faise fuanga le pa uo o tau o soi fuanga pe si e te toki o se vae ngoi la si i benefiti
1: Ya ole ver tu langa na ole na ole leiba lesa le ful ful mai na te siti ya ya tongi fo le le ol ai ol termine ya ile i promisia pati ya ole ful ful mai le pola la to siti ya te ma ingel surplus ah no inga ile lua fe lua iva lua tors fulu ya fai titi ya la tala fu ba mantua ele opo na mamal masala ina yale na fa ino tama aingo atunu utanu mai yale ele ngata ni tawa ya al time yo le fa mai ah ya na tonu len na a fa ina ia mato aia tama ainga atu nu e o se atu la ia ia le lei pai lua fe lua sfu tolu e le la nga i mai ia ia le fainga ma lo fu lo tu lai mai so fantasi ia o wa fa le tonu wa ia tama ainga la tau ia e ko fe kau ia ku la la ma le pa u atu le pensini nei tai mi wala nga le o le o fa i ti ale le a le tu la nga le o ia nei le fa le tonu le vale ma iran ia le a wa nga i o tatu wa ka ko pasi kwa i pamu fu le o le wa e i lu a pauala le me e pole se pati ne te o to e fola fola ia ni paule me la fa pe mai ia ia ele ia nesto e la tele to e a fai ni taxes fo a ele ko fai ni ni taxes fo a fo fola nga leba e tau fai to fa fo ia ia tatu a ia fa ia tatu ma ainga il tulanga le lei ia ma mai le to yeni swing of le le le i tatu la fonga lo no wing ai paula to fa mai la fa chi chi ya ya la fonga fo le le tonge tangata fa sa jenga pe na su lu pasene la tu la lu su lu pasene le me tonge tangata fo le tamati a olva enga mo tamati a o ya na u mani no mo la to for fo langa le le pa fa mai a e no fo new sila a e no fo new sila e tipi le su lu pasene o le a kipi e lo a fa ka inga lo a fa pe lo student lo se la wafe a e se furu pa se lo furu o se la wafe na e se furu wafe a o la wipe off le se furu wafe ya ko e vo su wafe ya o le fa ma mala na li ba lo fa mai ni ta bi o la o le national fa mai o a fa pe tu lai mai o la fa i ti ti el payment for reduction of payment to su lo pa se ne a nga e tu mai le lo se furu pa se ne I live up here, my. I've issued a little.
0: Yeah.
1: Usa Melana, Lele Mo, a silsila, Tatoe, Laonga, Yapona, for your tertiary institutions. Ya Molanga Iluma, Walanga for your I finger ring, I left your Rolos, Kongia, I go ILA student loan.
0: Yeah,
1: a gallery falling out of school car, Lala Coupe.
0: Yeah,
2: Le commerce commission kaili kaiti nga ilele si kaiming makangon ole otele ole le sao le banga ile confederate le managing o cost e voilà le metafa yo ile le reserve bank nga tula nga le
0: cost of living
2: ole
0: le wa for four tala
2: Yoi. E mai ana tu ana lu mo le paisa de ali a fonga le el vanga le ngai tonu le malo fu le tu la ngala jo. E sta wo lo. Wa fa lo kala mo mo. Ava pe ke la ku ngai le nei fa lo fa tau ya po. Lo kala fa la le si kul ma si ngai lu mo. Ke la ku. O ko si ifo. O le inflation le ke mi le ka ko ngai. O mo kwa ma wa lunga la I think it's around the cost of living. toa ka un kala e o te tau tala la vau ia o ngai ko ke rongai ainga fo i e e ta te alu iei a
0: nā de
2: asi asi ai ia e meise lava ia ainga i la te whanau whakaka inga whakaranga o mele ngari whakaranga le lei whakaranga tū mau le inka me maua le tau sanga se mea po se tau se fulu ai o se tau se fulu a fe tau sanga but if I solo my role in halo I ah le tau le cost de halo le
0: tau fale tau le ai tau le pao tau ah
2: fa solo my ya so wa mo kwa ile ya mse me koi
0: nadi
2: kwa ile ya mse me koi pero tu langa na mali na la falo
0: Tai fa solo sunga fa fenga ya ya tu atu naile mo tu saute la o fionga masanga
3: Fafitai, o avanoa e le la umaua fapenei, fafitai tele asu tomi tau.
0: Ia
3: mole amana ia mai fue o lepi tonu ui awae. Pefua ana e fafongfonga te lo te mia au tau tala i mea fapenei. Ia solava ia tau tele i o mai. I lalo nei, hui mata tolu no fuai. Ia, e o mai a mea fa ni usina manga pa kitua ringkongi po kale tete a. A ne au mai lama i lalo i tati i tati mai lalo i tati mai
2: lalo
3: i tati mai lalo i tati mai lalo i tati mai lalo i tati mai lalo i tati mai lalo i tati mai
0: lalo i tati mai lalo
1: i
3: tati
1: mai lalo i tati mai lalo i tati mai
3: lalo i tati mai lalo i tati mai lalo i tati mai lalo i tati mai lalo i tati mai lalo i tati mai lalo i tati mai lalo i tati mai lalo i tati mai lalo i tati mai lalo i Au foi malanga runga soto o tau au
0: Ia mape foi o uo
3: O mafai e foi o na o talanoa Ia mafa asoa tu malpa ia malamalu Lau fio ngel pa tonu Ia malpia ngel te akono E tu sai malanga runga lo fai nei Ia o tatou lava mo emitinga ia Ma o tatou sa afia finga Talo sia ia Talo sia ia po vea A o mea lava e tatou dia Tatu tau fitu atu ia pia ili atuan fa moe moe. Awa tama ia tatu tu tala noi ai. Ia ori tama e por kiki ala atu ia. Ia. Ope tau nunga la kompromisi ia nai pene ai. Ia ase io alke mia laki ai. Ia on kako laki ai poe poe la ia. A ole te au malanga ruenga o polo pole lea fiafi. Mato tu e fafte ato vea o te batu yongi mato voi pito nuu. Fafitai, fafitai tele. Ne foi o mala mala mai ma mala mangi ai tu la ainga. Ia i de tele o le navatau. Ia o folo folo ina mo tato. Fa manu i atu le atu e te amu.
2: Fafitai,
3: fafitai. O lo fe ngai mo tau. Fa soi ko ia.
0: Ia, fafitai, ia na o fionga af masanga. Ia, se taimi ni sarunu atu le sunga fa atu nu e fa iu tato pul kalame. Ai mo tato pul kalame le vea suho. Ia, rasa ili atu o tato sui o laulau mai a Wellington. Ia, makala estete. Ia, awale fa awawina. Ia, tu atu le sunga fa atu nu a awale. Anga tonu ai. Ia, le tato laulau nea fia fi sunga fa fea inga. Ma se foi la fionga ili af masanga le sunga le awao.
1: Ia, nea fiafi fafitai. Ia, ma lo fafitai, le nea fiafi lau fionga te akono, ia me se foi la fionga ia afmasanga, ia lau afatatana katai, le nea fiafi, ia lewa fafofonga sa moa i le, au mai foi le tofa, ma fa aso mai foi le utanga. Ia, ma uana nea, i le nea fiafi, le ngata, le tato sui foi, ma le si wafanua i le fionga afmasanga. Ia, sui o le kalesia, ma losi, io, i tono le tato, no le fiong al tiakono ma o manino e fo inicio bala i vaenga fo le le le tanto te tau fisidi e pia a wala ngau tanto o leo tanga tala teli fa leoina ia ma fa manino atu o le tanto ma ta fa yoi e nei fo fo latu le fala ile atu no a o manino le atu no e le se e o la se e ma ye halo mai e le tanto feilo inga e tu sai mal fainga palota a ia le le nganga mona le tanto afia file nei le ngata ina ye fa malos au le tato tunu e fa tino la fa nga palota le sitala ila so dos fun lima o topa ya a ye menino le le to fa ile nga iluma ya ma le mal fa fo ina o la palota ya wa se le le ma tu mo tato tunga to le nga mai o tu la nga fa mai ya a mai se fo ne tato tu a sina sina pe to va fo mai me tau pula o tele e a fia uma ya mai lava le a sina sina se pa ye se pito titi ya al tapo inga kalesia la ufionga masanga mal tatu nuu tui nai te nirin whaafetai tele le saule ne fiafi hape a foila wafiong te akono ya maise na whaafonga mai ala tātou watu no i tupu mai e ya whaafetai whaamalu lua tupu i la sao tō whaafonga mai i se upu wala vale le tauta mali i la tō whaafonga i e pē tau lau ulfo i la whaafonga anga samoa la fua tupe i whaafa tele ma tō te matu atu i lo o tō titi whaitama ya ma ngalo i leo nanga i a wha le a tili mo le anga i luma ai alo mai le tātou watu no i vai asu tai tasi o la tau mo fai au talatu i el por klami fo i e peo na whaama i te le fionga i le toto ali i le viafi e tātou te longo pui ali i le atunu e ala i al tātou palota ina ia wha tau eina lousao Malo sa famaya eta wo oi wala ngai le se malo pe ata to le ya ya ata to tu li vai le ngal wen fo ya le fion ti a kontulo ya le fion ti a kono la to fo in fa no no nga manu mo le nga iluma ina ia nga ton wai ya le tanto wat nu i le tanto fa nga palo to fa ya male mauti no a ta to fa nga fi filinga ya sa mo mun wi tele ne fia fi la fa fo mai so i fu a ma ya manu ya
0: so i fu a fa ta Ya yeah. nasa mo o la palota lua felo sfolono o le lua e lau lau o le vas fo to ki mai lau la au le afoliva po asosa se ia au lia le fainga palota tato atino ni si le lua felo sfolono ya yeah. o le au mai a toi foi ia au au nanga to filau ma au matangi ya yeah. toi fasta ia tu la o fiongo le to sta ulango le fiafi Okay. O fio ngati ke ne sunga le fafia ngai ngai elu fa awa uma jaso lau lau fa sai chau chua elu ya ma chau se chau ina le chua lo fa pia fa ye ya fa sai se yuli lo sunga fa chau ya lo fa iva ye manuia chau le ao chai ao ya lo chau chua le fia fa sai ilisa am tangi ya na samoa soifua ma ye manuia

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo mo la mare hawe ki pe malo le tonga to be ko flip mo dulalo be mo ngo ngo a ho mo ni te ko ni ni ma o katopa wa fe wa no ko wi ke ma ke fo ke ni pe fa i longa ia i le a fra fisi le a ki na to lu ko e o ku i ko e tau ke i ni vanua ko e ka ve nga e tau ni a be he na non ku vosa me te ki vu mai vu me te ki vu mai vale ka me una vosa taka e na ve singa pe ko pe ko e kulea ke kamata ia me api pau fie ma o ia ke ulea aki he aho kotoa pe. O ku lele fataha foki, ai wike lea fuafisi ia, pe amo e aho hongo furu, ko e aho fua manatu ia o e tau ataina ko e ofisi i e ta hiwa fitu noa. O gai e fe hui, pe e fe fe e ngahi motu o e pasifiki. Na tari ai pare mea tuvalu fere ti teo, ko e mea ki tuvalu he ika ingoto ia tatau e pepe kwa tsunami. O kufeinga tuvalu ia ke mahino te nautu mo ngā ue ke malu i aho nao funua. Neongo e mea ko ia kuhoko, ka o kutoko ni mai foki a United Nations ia ke whakapapaui te nautu o malu i a e potutahi koe o kuna uma o mea toko ni mei ai, pe moe koloa whaka aho ko ia o e mo ui. Pe fai foki pe moe fotu utu ia ke naulawa matatari ai hake mai ko ia ai tahi. Kei taim ta tau ko fa i fopoti te kare koe ai green o guna u kawe ngā ki e ki nau tō luia ai a takai, malui, whakairi, whakatupu, mo e fatongia o e kakai ke tauhi. Ko ia ko nau fotu tu ai ha nau palania nau tol pe fetu taki ke le va i pe mo mapure i aki a hiki hiki ko ia ki olunga ai totongi ai lolo. Na e pehe ai e Chloe Sawbridge ia, Chloe Sawbridge e fotu mai e ha whahai ke fetu taki tai totongi ai longa e whanau. Na e pehe Chloe Sawbridge o nau fotu ate nau toluia ke tai totongi ai alholo ai whanau ai awoki he ako mo e ngai fitu o unau aruholo ai. Ko e ngai pasi pe mo e le rue te nau whakao ngai. Ko e fotutu, ke ne hanga tuku hifo a hanu whakao ngai ko ia o e lolo wha aho. I kai ko ia pe, ka ko e kasa a foki. Ko e fotutu ia ko e ni ua manaki ke ne whasisi ia e mea lere. I e hala pe mo whakao ngai foki ai pasi pe mo le rue. Pe hao atuai pe mo se niti a ngai whamili pasifiki. O gai foki pe mo fehu uia pe fefe e ngai motu e pasifiki. Na e tarikai ai pare mia ia o Tuvalu, Fred Teo, ko mea ki Tuvalu, he kai pēngo to ia tsunami. O whainga Tuvalu ia ke mahino, te nau tu umo ngā aue, ke malu i aho nau whonua, neongo ai hou. Ka o kutoko ni mai foki a United Nations ia ke whapapaui, te nau tu o malu i a e potutahi, a e o kuma uai a e nau koloa whaka aho. Pea whai mua fotu utu, ke lawa o matatari foki pe mua hake mai koia a e tahi o ne keina a e whonua. I he taim tatau, o ku wha mua mua foki e he pare mia tu walu ia a eako, na ane pehe, ko e kaha u o e whonua, a eako ko ia e whanau ko eni. Ko ia na e whalere ia i he pure anga ia e ngahi api ako, kiri ni ki mo i le rei, pe mga e fotu tu u whengau e aki, a eo ku mahu inga ke whetu taki pe mu whekau aki, a e ngahi fotu tu u ko eni ko e uhi ko e kaha u ko ia o e whanau. Ko ia ieni pe mu i benefitia ki he whanau to ki whaerei, mo tokoni ki he ngahi whare nofo anga fo'ou. Toko ni ki ngā hei whare na fo'anga fo'ou, i he whapa anga, pia mwe fo'unga no. Pena pe ai he pare mia ia, koe whapa anga ko ia ku atu he pule anga ki ngā family, o ku uhinga ia ke tanu maki aki, pia mwe pōwa ke aki, a ka hau ko ia o e whanau. O ku teke he kautaki ko ia me ngā motu o e Pasifiki, ke whakamuamua a e ui ko ia ke ngā ririu o ku hoko, koe ui ko ririu ko ia a ea mwe maumau ki he ātakai. Pia koe whapa anga, ke fai hanga aue ki ai. Ia whakataha sumu, ai ngā hi pureanga ko ia o i Pasiki, nā nā whamahino ai e kautaki ia. Me whakamahino ki e kautaki whamā manilahi, ai nā whakaamu ko ia ke fai ha inuesi, i ngā hi whotutu ngā aue lo kolo koe i ngā hi whonuani. Pē lā vai ke malu i pia mo osi. Kau pehe e kau matau tau, ko e whanki i pureanga i iki ko ia o e Pasiki, o kusis i whau, ai ngā hi paanga tokoni, o kua o kia ki nau tu. Ko e whataha pia mo e ririu ko ia a ea, o kuto e tupu whaka tuputupulangi ai pē ia. Ko e whataha pia mo e ririu ko ia a ea, o kuto e tupu whaka tuputupulangi, ai ngā hi mo ua ia a whanki i pureanga i iki ko ni he Pasiki. Nā si whakatu foki, ai tuku hau whamaman lahia ke ngahi whonua, ke totongi whatatau ke mau ke mau mau ko ia u hoko i he atakai. Nei pēa i he wā wha paanga wha mamani lahi ia. O kutono ke tāna ki mai ai paanga e tolu piliona he tau. Ka kono mo oni, o kika ia u mai e pēsetia e tolu o e mea koe u whima u me ngahi pule anga la lahi ko o mamani. Pea kupehe he kau matau tau wha ekonomika ia, ko e no paanga ke totongi aki e paanga kua tafia lolotonga ai taimi whaingata a koe kua hoko. Pea kene lolomi hivofoki pia moe whanaki pule anga iiki o e pasiki. Ko e tautapa me e kautaki whawhetu uia ke whapa anga o maratuunga e uhinga moe kaveinga o hange ko ia ko mo uilerei pe koe ako. Katanga peo ngongu kokumai maktatole ako ni whatangpeke mo mao hao alerei ko au Filipa Motulalo tua whatu.
2: Pacific Media Network presents PMN Play, your home for Pacific stories and culture. Visit pmnplay.co.nz today.